yabasa enyama papa piwo yasimu nasu me kwa de bitu me kame sada ekasa bida wajani wana wana mnyankopo ewa dina chadia papa pa nyinye yapenyina frine chaiba tia ewa disibisa no dipama hu wudi ashusha na ube hunu wubama obe biyo wu kuyo nyankopo sasunini suba insulti.

kasa kye Israel fono se se ne amaka boni aguma sumuno boni no ana baba musu na dia maka na na meye otiwa kasa papa che rade na nyema papa nyina ye rade dia na nyoba ka che rade no so no ana obeye ifi se rade na botu fuo ana de nisi ya hinfu akunya so

Krasamate. Kwajo ama wakuma. Eni ni mrasansuo. Yeti se woni chani kwenye ni asumbie. Eno ni veka uo. Asiwe ya dumo. Enyawani suo nyansafo. Suro nyamine jani free bone huwate.

sa moji di sa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de ka o mwe ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mu nkwa anya sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa hey ade antisu mpo ah